mari million be fenei. Kona kiri labe ko eneng lang. Marimbu di kako ka fellow si. Mitawi matombe mi felei. Nakem ko pulo mi holete. Anono wa iye golede. Jude ekwede no fungiti. Aduna no sati ayegiti. La Guinée.

Sabale kunja ne bolo chame. Papo kanda juda ne bolo kunda. Ne fora ngala njuma tariye. Afora kaya makanye. Afora ne ma mansa ne kamanjabiye. Kafodo mansa ne mo jaraye. Afora soso chamo de suma oroye. Kafomande mansa ye. Sogolo jejure suyata.